0: La de... Italiano anasawazisha hapa msikilizaji. Walijisahau hapa Italia msikilizaji. Baba mzazi. Angalia radio aleta lakini pasi ile akaleta pale katikati.
1: Pale pale.
0: Dana.
1: Na ni yule beki Bastoni.
0: Piga bao safi kule Bastoni msikilizaji.
1: Da.

0: kama njia ya ada. Manake ni senti.
1: Ndiyo,
0: work permit ni kama 200,000.
1: Ndiyo.
0: Hiyo ni kama ada. Mm. Serikali inachukua kwa wewe mgeni kufanya kazi hapa.
1: Ndiyo.
0: Serikali ndiyo imekuandika. Serikali ndiyo haijakupatia na haijai kuuliza.
1: Lakini Arocho tunasema tumpe subra. Tuwe na subra.
0: Mimi nimekuwa na subra. Mimi kama kuna mtu ana subra ni mimi. Lakini akidhani kwamba tutamfuta.
1: Anasema tawe.
0: Finish the race.
1: Finish the race. Ndio kibogizo cha Arocho.
0: Finish the angoa.
1: The race.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.